valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nebusuku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundili ndimitakwa dzimukololo vashaza nemakakwa bizvibuyela kushule mhani takwa mundi zvinila uchilo mumakwakwa zina langu muzibuka lakakwakwa ndimituzi wamadhau muvalanda nuvalezo vemanyimwe ndovalanda unokuya ndakakoka nemitanda